ka mwe vraiment maman na kali sa koza kami na nga ya motema bo oyibi ke na ibi ba secret na yo nyonso ele ke ka musinga lelo maman oke ko finga nga epa ya musa kolobinga na zali ndumba vraiment maman oyibi ngai na balaka na divorce na bota bongo soki lelo yo maman Mutachaka motema, obani kofinga ngai ndumba. Kindumba ezali maladie te.

Oh maman, Kindumbo za kofinga ngai Bruxelles mobimba. Oketi na Paris osilisi ngai. Otindi mokanda na kisasa. Mosusu otindi na baza. Kindumbo za punition te maman. Oyeba maman esui ngai. Nalingaki ta yo na funda yo maman. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka. Nategisi yango epai Yorgo. Pour Aziki, c'est la film Wana.

mingi na tali malamu tozali kaka ndenge moko eloko oyoza koprofite na kati ya libala mpo ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo mamu oyebi keki ndumba na ngai nazwaka naprofitaka epai na yo te mamu koma ngai oyebi ke naza na nyonso mamu.

0: dafonu ndeke luka itine singila mingi na tola ngola koti manga hit ngwanu dzingonga na langu itine nzoni zingongoni singila nazo kwai ke waraterna ndembeso na Bruce Longin dangu ina liti ndoro kwa singa lisoro so tonga fazi biteni lo ke sa tene mingi na ndoti amulingi so mnazo ke kalate na godobe ora mulingi so ke na ndoti lege ima lisoro
1: na tundi ke luka lisoro
2: Son trafikin wa bi Afrika mbibaramo zoni gango nati lisoro na dafono ndeke luka wa bi Afrika iba na yati alanguson on isaratene mingi na nduti ambini ayisusi akisarkasi kodoro ti bi Afrika kitambula zoni pepe sinengaso ikiri buliti titene isaratene na nduti mbini kota yesusi bani akitonga na mbini kota kwali nati batati bongi na si zokoko akibati ndembiso na letilo si adeti tene akutozo tiko doro agiti tene akil na bini tene na pikoni pepe yeso ibasi kisara tene ni akinye biani wa bi Afrika mobala so na yati asiwa oko na oko na batati bongi wala na yati yamina kete kodoro ti bi Afrika akwa mobamo tene mingi ti asiwa ademisioni ababati siwa wala amamati siwa akina ndangu na nduti asiwa sala encore mbini pepe na salango marati tongaso a crié yesu a iratene lisi ali na popoti amulingi na conséquence ni aga ngangu mingi Laso tongana si motambla biani na ti batati bongi mokibambini yeti mawa a mulingi a ondoni na beti ligi a kekete a mulingi a ondoni na beti ligi na tongana mokitambla mokunda terti momotene me ginyela pase si gi brusque tongasu a kita mulingi sa iratena godubi a ondoni na yatamina nguso onlani ge tongana si mowara kita mulingi sa nduti ligi si mo on ala kigana terti momotene papa nzarasa na mbi vona mbi invite a kimingi na mbageti centre ville wala tongana mogona milando na mbageti 5 kilo mobambini okono oko me ti laso mo tambula na ndu kwe mo ba mulingi suda mo si na bageti marabina ala eki bani tongana si mo mugi meme ligi so ti tambula ti buna bageti université mo ke wargana te si ligi biani biani ti tene ala unda ina mo mo ba kita mulingi ki tambula sans pourou na zoni bongo ter sala pepe a ki ti mawa na iso on bungoli mo lundu encore mo guna bageti rond point ti 5e arrondissement mo ba gbacha mulingi so mo lundu ka mo kiri na rond point ti nations unies ti geniso mopoti tene pepe me marati ungota mulingi su saki langu gina bi mobala ungota la sala duti aketa mulingi ti 5 ans 6 ans amulingi ti 8 ans amulingi ti 10 ans alalala ondoni akota agodo benisu mokiba encore ala nzoni pepe me akete ni sula a ondoni me kitene nyela pasi nyela si la sosi aketa mulingi tonga sa mulingi ti 7 ans amulingi ti 8 ans amundu ti lega ondoni ti su isaka kwa boba ilundu na dafonono ndekilu kati kirizu gina yanga ti lega ni ti tene mo sigan do ti goudron so ala ke bani gina plasti fe rouge mo gambo lu ti gito on so ala moulo ala gate ti mo papa papa papa me akiti mawa nye la sarasi aketa mo lingila so ape ayanga da ti baba tala na mama tala asigina do ti legi bani nye la sarasi a baba na mama ta mo lingiso wala si wa tala so agipe ko tala pepe akpa mo batene azuna debarasi gite tala et puis amulingina on me ala ngwati continue ti duambini na ibaiki pali tenti si tene akikuta pali tenti ngurubia azianga ndoni pepe mobatonga na si amina zuti ko do wandega si tonga su akiti mawa ti tena kikita mulingi su akpilo na divonsa su ti unda ko beti tingoni ti unda ti tingoni su afatene ko do na ki ko do ti yere ti fatene asiwa akibata amulingi sala pepe me na mbagi tenti su iba beni a mesure akida pepe tenti a baba na mama na asiwa ta mulingi su si tonga na si atunda ti tene agbu mulingi oko magumo fa datimo ababa bani wala mamani ala ikida bien ye oko sara la pe ala inga bien ki mulingi na kina yanga dape ala inga kiru kina beti li gala zalu volontairement ala su alinga guna da watin banga azala na kanga tonga so tangani ama ala inga tene tonga na mo dumulingi mo mu responsabilité timo e mo bala so ondoni na dafano de kiluka giteni wara a communiquer la kwe takita mulingi sa grisa wo ala useu akwa na 8 ans okwa na 6 ans la sala on la kira pour depuis une semaine menu mais aketa moninge su depuis que sia parona ki giala agasa ki communiquer en sous alala ki tambla na douti le gisu mais maintenant ministère soki batenta molingi na siwa azuni akisa kwa tinye abumbi ti société civile ala société na ki batenti batangon dia ta molingi ala ki kugi ala langu cha matanga ta molingi tsara ki saka tenisu ala sara kwa tinye na mara ta molingi su tindimbi so sibian douti legi ala soki na ti ngurubia sa tena ki baba cha molingi sara ki ba ki ta molingi soki on ala vine ki za ki ta ngi ki muna la su ala tenenye pi alo ti nye la ngurubia ki na ni ti tene a sauvé akita molingi so amala na ngoi tonga su aki nambi na damana mbiti a sarti tene digitala a gangan zoni denti ton la so simoba a sar yako pepe a molingi simoba la so digitala ki ndende ki kiriki ambina kiga a kota brigon ambina kiga a shona zoti buango kodoro ambini nga kwa kolanza pa jiko ndi digitala ndi na iba a kin zoni si a kota zoti kodoro a la so sa ki batenti diata molingi a la zile tala nduti pali so ti ndimbe so ki gwe parce que ungo ta molingi ni so a ki onkuraji ambini ki tene a la siginga nduti legi a onkuraji mina parenti tene à la zamouling sa cigane de tilegue parce que zo ti sarango yi okona la ki dapepe et ki tene ti ti boto leta kuta aussi ko do ti boto leta zo ti tene à l'équerre zone de tina wabi africa si ko do na limbi ti tene avara en zone à kota zo ti ki kiriki ti tene à sarasi ki kiriki ti ko doni ki kiriki ti bi africa na tawabi africa à douti zone wabi africa simila na moso kwesi mama liso ti la sonde somo kida et ki simila na mona ki timbi tere na inga tipiko.
0: Lisoro singila mina la bresse longa ndangu ina litu wangu tinda presso singila ngana zo sokwe amba ti madafon ne kiluka ima mozo kona orlu suma belire ti mozo kona Isabel agunya ina tinga pese ngwa gumba ya ngwa mena lingi ndali tisangu ne ngati bulivis masamba ya

0: Baba, mama, ile kere nzoni maingo ti mo lingeti, gina lege ti mungo na lo meti mama ti lo, na ati akojo nze umene solo eki bagigi. Meti mama, aiki batalo, aiki muna lo kobe, ngasi aiki lesongo, ako na pupu ti lo, na mama ti lo.
1: Ti bata aforo totala na tereta kobila, alingbi ala sukula mamo kotala na nzoni ngu na savon, kojo ni ti tene ala ndulo, wala ti tokobe na lo. Ala sukula yanga ti mentala na nzoni mapia, na nga ala peti du chinduro na azoso aiki na kubela.
0: Tonga na foro totiala a unzoni pepe, tereti lo a chofe, wala loketi nyome, wala loke boto, ala kmeloro na lo iyo na tanganga soa kinduro na teretiala. Meni mungo maboko iyo na tereti mo lengeso, alimbi ti sof niti lo. Ibando mbrimbri na tereti a foro toti, na yati nduye, nga na bembengondo.
1: So aiki tongombela tibumbi so aiki nagbeti li ta pepe kwam, mamoko na mamoko unando kwa gbenekbe aso abate niti seni, na mungo mamoko na lege ti koforo tu UNFPA. Wabi Afrika ti walinga na tikoli, kobela ti kolera aiki mundu na yakodrotie.
2: Kolera aiki menisoni kobela so aiki gana legeti sasaranga na legeti dengo. Tonga naza tonga na tereti mo iyo pepe na ati kite ngui mo iki kui. Aiki mu kobela ti kolera na legeti mbenizo so aiki na kobela ni, na legeti azende tilo, na legeti akumba so lo bu, wara asioningu na akobe so aiki na legeti ni pepe.
1: Ti bata tereti ala, ti bata siwatala wala ti bata ndoso ala ikida, ala sukula mambo kota la kwe na nzoningu na savon, wala nambo uchiwa kozo mtitene ala tokobe, kozo mtitene ala teye, kozo mtitene ala mukobe na molenge wala napekoti sosi ala gunadati zende. Ala yongi nzoningu wala ngu sosi atuku yorona yani. Ala kworo lakwe pekocha kobe tala kozo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gwingina ando ti zende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende ta molenge na ndoti bingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tunga na sasa asara ala ala gu iyo na danganga so aikinduro.
2: Dali tik pale kuti seni ipika singa senge senge na nzo koso aiki 12-12.
1: Kobela ti kolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo mbela tindu kwa gbena gwa sa bata inti seni, nga na zo so aiki muma boko nalu.
3: E, bara la kwe mbonga mamba tinda praling bawa iti salati masangu na ingati bolivis masamba ya.
4: Ibarala du merci goga ibaraz kwena leti ya sangoso ak men fini kundu sosi abatanti siringa na seduti si ya lundu tonga so tene abagigi na kodosi ti bi afrika kundu so abumbi abumbi ti kama poso bumbi ti la sosi ti société civile na mangola sosi ya la za fini kundu so na sisi la faso tene kundu so abagigi na pekoti ya pale sosi ya lundu ti bagigi na ti kodoti bi afrika ndana kiti tene ak men batanti siringa na tanti seduti na ti kodoni e di symphorien par ekuti sosi que mukunzi ti bio adopte kunduso avec certain nando na singa ti Chris Roy Jordan Badingbe
5: a leader quoi ti société civile na ta parti politique ala sorombiti tena isa plateforme so na cc ti tena i bandu mingi nando cha teneso ak ndal ti siriri ndal ti seduti cha wabe afrika bon yeso e petit sara kende ak so ik sara proposition et que za pression nando ti gouvernement ti tena lo bandu nando ti seduti lo bandu nando ti njoni duti cha wabe afrika ti kole na ti wali kina program na ti program la babin memorandum akada so isarande ikimuna gbia ti korro ikisarno la proposition ne mingi ikilinate action pamote ne so itena la idosese ke kodro se seti be afrika rebel ak duchan de dapen azo so se atena ale ti mu kodro na ngangu ikikanga legenala ikibare legenala malgre ikina ngombe ape
4: Amena sangoni na pikoti ya pale sosi lani ya bagi na lango balota tinze ti fondo soin on sosi ya tu tumba soa londo namba iti kodo di sudon si ya santo nga so na ti batati amdafak sosi ya kinati vakaga amena wabe afrika sosi lani alakpe ando tiala tindembe so ala timite tiala na kwale mingi kwale tuwa ngo kobe kwale tuwa ngo chitene ala yon Maxime na maseruboka sosi ya sa kusala nando kwa ti sango nando kwa ti na ya ti kundo ti osha aki sa ten nando na singa ti amido ti jani
6: les besoins les plus urgents c'était dans les domaines de la protection
7: Yeso si alingbi ti tene, isara iyo ke tene ti batangwa sivili. Tene ti azosu si ala kwendo ti ala si ala gala duti na tere ti kandu ti ndokwa minuska, aki deja, mbeni yeso si aparto tene ndokwa minuska, abata si duti ti ala ata su si ala kina mbito na beti ala ti kiri nando su si ala lundo da si ala ga, tene ti asara iti ngangu na tere ti ala mingi. Na tere ninga, alingbi si iwara tene ti mungo na ala anjo ni tonga, tene ti so, na tango cha iti ngangu ni so, azo swa gana ngobe na kumaboko ti ala, ala buba, akita danga ngosuna ya ti batani kwe, na tere ninga, alingbi si isara iyo iyo ti tene ala wara ndöni ngu ti tene ala nyon tënë ti so ndoso ako si ala yeke wara ndöni ngu ti nyongo ni abuba si ala yeke na ya ti kota kpale ti wara ndöni ngu ti
8: nyongo
4: ambeni asango ni ayeke dunia mobimba si asepela laso kota lango ti azo lango so ayeke ti tene ama na asara tënë na ndö ti hungo ti azo so si ayeke ma ague na wuzu na ya ti akodo oko oko so si azo atingbi tere ti amingi na ndö tënë ti seni tënë ti ma na wambi ti na kodro ti beafrique akondo ti ikazes asara ambeni atan akusala ti na nze ti kakauka so ahon ambeni akusala na ndö ti oko tongo hungo ti azo na ya ti kodro ti beafrique ndani ayeke ti tene amu pasa na ngogbia ti kodro ni ti tene lo hinga akpale so si awabeafrique si ayeke tingbi tere ti ala ni ti tene lo nga kue lo kiri tënë na adema ti ala sango ti amid ti diani
9: hungo ti awabeafrique ahon kutu omene tongaso so mingi ni na popo ni ayeke gi na ya ti akita kodro ti beafrique si ayeke na akpale ti sedu ti ti seni nga na ti angu ti hongo ayeke tongaso si ndokua ti ikazes aleke ra mbeni kapa ti roko tongo iri ti azo na mbeti na ndi ti kakauka ngu sakuse baluse na ndö mbeni uku ndani ayeke ti tene ahinga mbirimbiri dutingo ti amolenge ti beafrique frank elvis matcos ayeke wayenda so ayeke bando na ndö tënë ti roko tongo iri ti azo na mbeti na ndokua ti ikazes
10: ti sara recensement depuis 2003 asara même ahon ngu baluse na uku kue donc laso so aye formation ayeke même ape ndani la si afini ando ni so amû amoko na ngugbia ti tene asara façon na aprogramme ti politique ti économie ti azo so ayeke mû maboko na ye ayeke hinga ayeke wi ba fini hungo ti azo fini asango so si na ndö ti mbi centrafricain ni waso fit apermet tene ye da e mû maboko na ala
9: kapa ti roko tongo iri ti azo na mbeti so ayeke mû nga pasa ti tene amolenge ti kodro ajo ti na lege ni ayeke tënë so asi gi na yanga ti frank elvis matcos
10: asango so e yeke ga ni ayeke hinga andokua wala si par exemple école ayeke mingi ape e amenge ti gongo école ayeke mingi apermet tene tongana ye ti leke école ayeke ba mara ti ando toso lakuta ayeke wa information na ndö ti azo so si ala yeke awanze ala yeke na kpale na ye titee apermet tene tongana gouvernement ye ti sara mbeni programme so ague so ayeke mû ni ayeke sara et puis apermet également tene ayeke hinga hungo ti akoli awali tongana akestion ti akua akestion ti aformation na ye so na ya ti tel tel domaine toso azo ala e doit ti appuye na ndö ti ala mingi ite pauvre ta kiri na peko
9: lango ti dunia mobimba so ayeke ti tene amu pasa na akuta azo ti kodro si ala lingbi ti mû amosoro kue si asara si amolenge ti kodro oko oko ajo ti na lege ni
4: e londo na gbata ti bongi si e so kue gue na ti gbata ti bozom so si ayeke na ti wampende ayeke mingi ti amasika so si ala yeke na kusala ti tene ala sara pepe si ala londo ti manda anzene nzene akusala ti maboko na ya ti gbata so sango ti frédéric wagbenu
11: na ya ti mbeni oko ti ndo ti ma nangoi so e si daa gba ti amoseka ayeke manda kode ti fungo bongo na so e ba lo duti na ndö ti tabouret na singo ti merlin e demobona ayeke fu bongo
12: couture ambeni métier so mbi kuni depuis mempo comme projet maingo asi gi na ni ni la si kombi banzoni te mbi inscrit gi tee mi na couture aformateur na fa ta ye ni peindre e asara si ani yanga peke kue hinga hinga do machine odon ba kuki te semaine so aga so e fâ gi abongo ni
11: kete na tere ni ambeni amoseka ayeke manda akusala ti miniserie na ya ti mbeni kota ndo ti ma nango Weni. Mwe ki wara agbakuru ti kusala ni tongana rabo marteau ciseau nga na si edouard igwe ayeke oko ti ala
13: ti miniserie la mbi manda ni titene mbi sara akeke logo afauté na atable aye so kombi nga ngu demba ti so hunda na projet maingo tene fin ti formation ti ala peut ti mû na ya matériel tene sara akua ni
11: ayo kete na tere ni charles na adélégué ti ala ti sarango kusala ti jardin atista ye titene e ba akusala so si lo na amba ti lo ayeke sara
14: mû ala yeke ba na ndö ti aplanché akoko so ala yeke ba aspéculation so ndende mo yeke wara carote pamela plus mo yeke wara concombre point 7 mo yeke wara tomate roma mo yeke wara pastèque aussi e na ambeni adu trai variété maréchal mo sara ni mo ba kpeti te mo gbi ape
11: wayenda ti ndokua ni gi emmanuel nzapa akiri na ndö ti ma nangoi ndende so si pialo maingo aga na ni
15: projet maingo atravers gouvernement ala mû maboko na centre na lege ti agbakuru ti kusala ti tisa amaseka so ngu ti ala balakona ota ti si na ngu paluse na miombe titelaga amanda kusala ti maboko a filiera ti bala kono sho tonso di kuti oko lo sa sans apprenant donc si to bumbe a filiera so ko calculer ni a petit sa bangu brambra na baloku
11: bangondo ti ambeni akotazo ti société civile nige anzenzene akusala so a ekekiri ane na beni mingi gongo ti amoseka mingi na yati a chantier ti lolo bozoum frédéric wagbenu da fonono ndeke luka
4: na sango ti kodo wandi ke bia ti kodo ti afrika ti mbongo Cyril Ramaphosa si sa mintambula ti kusala ngbe na ebi ke tongaso na mbage ti kodo ti france si lo ti mitera na fomba ti lo Emmanuel Macron nda ti tambula ti kusala ti lo so a kiti tene apengba akusala ti maboko na maboko na popo ti akodo useso na sango ti awango ndembo ti nzangila ayeke ndembo ti lango balako na oko ti championnat ni na mbage ti akoli nga ti kojo lango ni ti championnat ni na mbage ti awali si ngbala kue tongaso tene atambula laso na peko ti pekombi te la na mbage ti awali na ngonga use penze ni balota bongbi ti zarasclo si ayeke ta ndembo na bongbi ti ice mazanga birge tongaso bongbi ti abeille si aso benda na ndö ti bongbi ti castor city ngu balota na ndö oko si lo ngba na ngu balako na ndöni oko laso na mbage ti akoli la andembo ota si ayeke tambula na ngonga use penze ni balota bongbi ti aso pete si ayeke ta ndembo na mbage ti ta ndembo na mbage ti bongbi ti bimbo nga na ngonga osio penze ni balota la ayeke bongbi ti newtek si ayeke wara tere ande na bongbi ti vibak nga na ngonga omene ti lake penze ni balota ndembo ayeke za wa na popo ti bongbi ti e trésor nga na bongbi ti tondemba na ndembo ti gerel la ayeke quart de finale ti tango ti wen ti dunia mobimba si angbala kue tongaso tene atambula na lakui so na ngonga balako ti lakui so la ayeke bu kodro ti norvège ayeke ta ndembo na kodro ayeke ta ndembo mbe ti tene na kodro ti angleterre biri tongaso kodro ti espagne si azi tongaso na yâ ti ngia ni kodro ti belgique ngu use si lo ngba na oko si lo wara pasa ti tene lo gue na demi finale ayeke gi na ndö ti sango ti awango so si sango ti na nga ti kodro na ndö dafa ndeke luka kwanda ni singila na ala so kue si adö ti ndoro ti tarama ni dieu merci goga kamba ni e mû na ala
8: singila mbeni na ala bolivis masamba ye tene nga so singila na tarsis mbanga singila na zo kue
1: ala yeke gi be ti ala na ndö ti mbeni sango ala hinga ape wala yeke ta tënë wala vene ala kanga lege na asiona sango
16: ala pika singa hio na kundu ti stop atene ti dafonono ndeke luka awago-singa ti e ayeke da ti banda ti asango ni nga si ala lingbi ti kiri tënë na ala polele
1: ala tokua ahunda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndö whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndö gbanda tere facebook radio ndeke luka tire fondation hirondelle
16: ala zia ahanda ala pepe e kue oko e tiri bira na tënë ti asioner sango
1: stop atene mbeni fialo si dafonono ndeke luka maboko na maboko na union européenne nga na coopération suisse
8: dafonono ndeke luka e tene lako singila mingi na ala tongana ngo lako ti sara be oko na ye ti masango ti ye ti mä oko asenga yo atere na kofio lo midi na ti sembe ti bia lo ti 22 heures ti mozoko na yeke andrade akozo tene ye wara tere na jean eude bagali ndali ti kuasenga ti awa badali so

0: Bisara kusala wala soit qui tamura na ti kodroni sina bango nduti ibasu pasangbala kuna litati wa ramina nginza ti mu maboko na lo ndati sarango kusala ti alimbi ti bagi ndu na nduti za mwa finya lempo pepe me aiki amina gere kusala so alimbi ti asala ni so abambrimbri zingwa muzoro ti biti sese walanga peneti nguti dada si alimbi nga si a mungangu na ndo kwa inda so abatene ti lempo ngana ti doan na ligi ti lekere ngwa gere ti kusala ti ala si yinko alimbi ti
1: certains secteurs.
2: Oui, aujourd'hui, en termes de points de
0: fragilité, nous avons l'état qui sera na kusala avec gutiro gwino na nduzu soti faso tonga na sara kusala ndali ni pepe fati kodrona ki warande pale mingi ndali ti maingo tilo tenzi so alingi nga se sara kusala na ndu tenzi mana ngombe ti tenzi seni walanga ti ndi ndu kusala ti l'état avec guti giande nginza so na mina kodrona
2: fondamento
1: lena a mina kwale so si kodoti be afrika ki wara na legi tenzi exonération nga na ti mina ndu so si mama ten l'état ki be mendu primbre na ndu ni pepe nyesi.
2: Sur ce point, notamment la question des exemptions, il ne s'agit pas aujourd'hui de dire.
0: Si nous avons na lege wasi l'état aike kiri na nginza so amina ndo kwa ke muna lo na beni tene ti so tonga na akanga lege nani anda ka amina ndo kwa na ike amuwa mwile ngezi kodro na kusala se ke kanga lege na yere alingi si l'état ba mbrimbi ta andu kusala wala si aike sara kusala ti muma boku na kodro nisi guna dawa si fadero lingi ti kiri na anginza so aike futa na beni kete
2: ou tout simplement les supprimer
1: aike kujo ni pepe tene ndo kwa ti sanu gunga ti dunia mubimba sigina maratia tondo tongasu aleke sa tongane si a tene sola sigi wala a proposition tala a lingbiti banu na ndoni si aduki singi singi pepe.
2: Oui, effectivement, c'est vrai que d'habitude les rapports sont
0: tatene na chamina tangu so on tongana ke sigi na mina tondo tonso a ke mugini si a ke za na yati amina sanduku si a ke sara kusala na pepe meti loso ibaso isara kusala ni si zanga mina gereta kusala so lingbiti banu na ndoni si yini alingbiti atamila na legini si a ke gisti rabagi aiso etamla na legini pepe me asara nga kusala ndali ni si ipusu ngiza so ikitamela na kodro ti sese ti be Afrika ti si na pourcentage baloko na use nga na pikuna ilingi ti si na pourcentage baloko na ndoni uku si laso tongana so biri bani na yati a tondo so afani mungo ngangu ti ngurubia ayeke da si tene asara kusala na ndu tondo so na lege ni si ayeke ye so si banque mondial nga na ambeni awamungo maboko ayeke nduru ti mu maboko na ngurubia si tene asara si ayeni kue abagi gi tongana so ayeke na yati tondo so
2: de ressources pour le développement du pays et le bien-être des populations
1: laso ibanga a nginza susi l'état ki wara ki na gbeni andaka ngangu ti tene tonga susi amu maboko na ti akusala ndeni na kodro ti be Afrika gue na nduzu mingi na bango ndu ti ala tongana e si ngurubia alingbi ti sara tene tonga susi mama nginza ti kodro ti be Afrika alingbi ti lingbi tonga so na angangu ti mungo maboko na lekki ti akusala ndeni susi lo lingbi ti sara na ti kodro ti mu ngangu na amu lingei ti kodro si ala mai
2: comme on l'a dit la première étape est celle de mobiliser un peu plus de ressources
0: tongana so e tene ko ye so lingbi ti sara ayeke ti tene gi ti wara ambeni afinia nginza so alingbi ti ga ti mu maboko ti sara na kota akusala so ayeke na ya ti kodro ni si alingbi si e mu ngangu na sarango kusala na nginza ni si faranga oko so ayeke sigi alingbi ti sara gi na kusala so aye ti sara na ni si alingbi si asara nga akusala ni polele zo kue aba ni tonga so fade ayeke mu pasa na kodro ni ti wara ambeni afini nginza na ti sara kusala na ni gi na andu so si atoka anginza ni ti sara kusala da tongana so ala tene fade tongana ayeke wara ambeni afini nginza fade ayeke mu ngangu ti tene kodro ni awara nga gba ti mosoro ti fa nga ye na azo si afini amungoyenga so alingbi ti mu maboko na kodro ni ti sara kusala nzoni na tere ti amu lenge ti kodro ni alingbi ti asara kusala ngangu na anginza so ayeke wara lege oko na apialo so ayeke na ya ti pnd ti mu leki na kodro ni ti tene lo mai
2: apri vis-à-vis de sa population
1: pakara blaise ewe ngem ikiri na ala singila
2: c'est moi qui vous dis merci
0: ikiri na ala singila mingi
3: si ndembe so lege azi na di nda sabon ti tene lo tene tene na ndo ti mbupa ti kono mi si lo yeke fa tënë mbrimbri ti yenga so na ndö ti dette publique. Di nda sabon e bara la
4: Sabrina
3: ala lingbi ti fa na e nyen si ere ni

Ana sara vado kuzala ti kodroza longo bongaga pusu ti tene bwa konga ndani usambe na gunga na gara wala uzinga kusala nisi mo wara meni soup tinyo muna se wanyo ko bagnya muna se wate ah si to ngone ti nyongwa ke damuna lo nyo a resiwa.

0: Tabule, Rochiro, Mazé, Igwe na bageti bozumi wara Frank Barasio.
1: Barala.
0: Bozum katoa.
1: Ay bongi ko bozum ko esenge a presence ici gina marché ba di kayela ba magala zo.
0: Ala ka yenka si inga ja peso toto.
1: Ikati ya diver a triko na gel na apple la ba kati.
0: Li mata program ti kango ita wali ka so marché to ya daba.
1: Ay da 100% a marché ta prendre.
0: Bon jodi la poso na zo toto.
1: Bonne la ko joni nga ko mi grisa nga pe mi di baranga di legeta commerçant sa ingalo na eriti nga kutu simaro et puis ou te mi baranga na SG lo sa ingalo na eriti marti et puis mi grisa nga pe mi baranga papa ti mi marti so ba di kai na marti ge et puis nga na wa lo rifin nga na milenge ti lo inis et puis mi grisa nga pe mi baranga ti dori be ti mission na wa lo sonya na je fais di kaka na wa lo Jacqueline et puis tanganga ko munga na Gloria so ke ngambe ti ba du ti gina terre mi et puis tanganga ko na la
0: singila.

nga koti pe koti be kumbiti na penzani balotando nota baso ki na la poso nango bala kwando na koti njeti lengwa abeno akina ya matanga tiri babeti toso na beno mamadu matanga tabeno anosi barala na mangonde kiluka.

Matanga ti dumuna beti beti na irita se watoso yamo. Ase wa gunu munju, ase wa de mango. Ama mona ki banyo. Wara osi ase wa toso yasi mando. Matonga na Hélène osi akida. Agisanga prepara menge chiko na ti wali. Wara Flor yamo, wara Henri osi, wara Divine. Mwara Pascaline, mwara Ebenezer, mwara Julie, Rito, usaki da Udra, da Felix, da Mama, da Mata, usaki da la kwabumi yanga kwa bea kwa tenjoy, mata nga ti dungo na kwa tchala so wala songwa kwa ndo tingu tilo. So ere tilo ake yamo, Benoit, la inga la ere ti yaya, ah, wala yaya, wala songwa kwa ndo tingu tilo. Jodi matanga.

walaatan nga ti atokani ati mû na langa ti kodoto so tokasondo abayeke ti ndo kua ti ngu ti dada so si ayeke ti mungo wala ayeke NRK mbi ti tene so si a ti bina me ti ala so kuâ si ayeke mû wâ mbimbi ala so si ayeke na ti gbâ vakamba sambale na gbata ti bonge atene mbani kapa ti leke ngo gere ti akamba ni wala anika wala arizo ni ayeke bande gigigi laso la na laposo lango baa kondo ni oko ti nze so si ayeke da ayeke passe andeka to so ti tene abalege ti arizo ni nga na usi kapa ti mungo wala distribution ti akamba ni usi ayeke ba gigi na ya ti gbâ vakamba sambala wala 7e atene ala so si mbimbi ayeke ba na ti kapa so mbeni kpale wala kete ala yeke wa ande ala yeke wa wâ tene ti koge so ape mbimbi ala so si ayeke na ti vaka ti Kasai Wango cité Jean 23 o na bage ti Gito na bage ti wala SOS Banguma o ala so ayeke ba la na bage kato so na ti mungo kapa so mbeni kete kpale wala perturbation ayeke ba gigi na période ni so me kete awa ayeke kiri ande na pekoni to so si ndokua ti NRK bina me ti asewa songo ala so si ayeke na ya ti vaka ni titene ala wara amara ape ala tere so ala gi be ti ala pepe ye kuâ ayeke kiri ande na lege to so si atene aita ti nzoni beko so si ama tokani apusu na me ti asewa so si wala asewa ti aso si ayeke na ti avaka so inolo ti fa ge tokaso na gbe ti lê ti ge so aga na iri ti ndo fango mbi ti so ayeke wala institut international shogi la ti bi na me ti asewa asongo ala so si ababa ti amolenge nga na ala so si ayeke aélève tongana na tene ba kapa ti songo iri na mbeti ti kingo na damanda ngo mbi ti ngu sakuse baluse na ndo mene ngu sakuse baluse na ndo ni mbi asambala atonda ni ti ndembi so awa ndo ti ala ni ayeke na bage ti pika 11 bage ti komba tonga na ti bimbo atene ala ti kete dama apa si ala peut tene ala peut ti ababa ni apeut ti za iri ti amolenge ti ala wala so iri ti amenge ti ambeti tene ti kingo na damanda ngo mbi ti ni ala ti CI ti gue na CM2 si nga na ala ti 6e ti gue na classe terminale ba ndo ti ala ni kaso série A série B série C nga na série D nga na tere ni amandango ye osi ti ga waseni tongaso ayeke do ti zingo nga molenge na tere ti awali so si ayeke na ngo kuâ ayeke da ala yeke sara fa ye osi na ndö ti déclarant douane o nga na transport logistique osi ayeke da adoit ti ala yeke fa même ala so si ayeke ala kono awe wala ala peut ti manda mbeti tonso osi ayeke da yanga ta ti azi pole ye lakue na biko akuâ si na biko oku na ndonga mbaa sambala ti si na ndonga ota ti peko ti beko biti na alaposo amara ti ala laposo ti laso ayeke zia yanga da ti ala na ndonga miombe ti kanga na beko mbite wala 8h à 12h tonso segunda aita ti nzoni beko so si ama tokani apusu na me ti ala so si tokani ayeke ti ala wala ba amolongo ti singa ayeke 62 60 04 92 92 nga na 74 18 13 19 mi 72 04 92 92 nga na 74 18 13 19 mbeni tokani nga osi ayeke ti ala so si ayeke ti ndokua ni oko ni na institut na international shogi ati bi na me ti ababa ti amolenge atene ba kapa ti ti tene ala gue ala mû bulletin ti 3e trimestre wala ala ti lycée ayeke ti ndembi so disponible awe wala tene amolenge atene ala ape ayeke ba disponible awe ala peut ti tene ala su kpeto so ala gue ka mû bulletin ti 3e trimestre ti amolenge ti ala wala atënë so aba ala so si ati tene ala gue mû bulletin ni ayeke ba ayeke ti ndembi so ayeke na ya ti maboko ti wala lo so ayeke censeur na bangei ni kato so ayeke ba yanga da ti azi lakue gi na biko oko biko ti gue na biko oku na ndonga mbaa sambala na ndambo ti si na ndonga ota ti peko ti beko mbi te nga na laposo na ndonga miombe ti tene ahundi toso na beko mbi te ahunda ni tere ti nzoni beko so si ama tokani apusu na me ti ala so si tokani ayeke ti ala tokana na gbe ti lê ti ayeke na iri ti zo ayeke na iri ti pakara Firmino Rick wala rock la ti sara masa ayeke rik Chris wala Redo et puis Zengbe so si ndo yeke na mbage ti vaka ti lakuanga wala Firmino wala atene ba na gbata ti bongi ba ni grisa mbeni sac ti ni so si agba ti ayeke na ya ni o acarte magnétique ti ayeke na ya ni apassport ti ndo osi nga na mbeni ambeti so si ayeke na ya ni nga na mbeni coffor osi ayeke na ya ni so si négrisa na bage ti ndo na bage ti parc cinquantenaire
na biti lango ngombe ya tisi na lango balako tinje ti lingo sese ke dangu saku se balu se nandoni omena tonga sose ya hunda neta tinzo nube koso sa wande ambe tiso na iriti firminoni wala kris ala nibu gerati ala tonga na eta tinzo nube kwa la pika singa na nina 72 35 03 56 72 35 03 56 atebalo ki na kete tere ton solo sara letilo ake maseka wali la si lo ki na pali na letilo kete lo ki angu bala kwa ndo miyombe si le Europe nga usi si tangatin to sabalo da lo gisa a la fane ki to tata pa ke bagi ti boying bagi ti boying la nga na kwazima kete ngiri aparama na kwazima kete a la zagi ton kete simboa tonga sosi Diallo azamo longo ti singa na eta ti nzombe ko sosi awar la pika singa 72 74 66 73 ana 75 02 66 22 mwen tokana betile ti yoyo tonso e mula toso a gana ireti a la sosi a kina bagi ti fraternite a responsable ni tonso ti Simon ala ti bagi ti paroisse saint ton soti kasaila ala kina vundu na beti bina meti ya siwa songo tenti kwa ti oko tala so lo wala kwa anaza la mungi apesu ireti lo ki Veronique Kangara ti bagi ti paroisse na ton so na bagi ti kasai ate balo kui na biko ako lango mene ti nje ti lingwa so seke da poko ti mendo roko bela si klasikoni akina bagi ti nga akina bagi ti garaba sika pati singwa kwana ke bagi gina la poso la so la lango bala kwa nini oko chinje so seke da ahunda na ite tenzo nube ko so sisi ama tukana pusu na mente asosi tukana ki chala tukana betile ti na ireti kete gaza ase wa sonze ase wa toso wa beta a wa gaza bimbi toso zotonga na Salomon ti batayon la ti force spéciale la ki na vundo be ti bina metia si wasungwa la sokwa inga la teti kwa ti ako ti la tonti la so si reti lo ki yara denu denis ate bo kui na biko tala ngongumbe ya tindia ti lingwa so si ke na mbonga mbasamba la na pezi nui bala kwa nono uko tinda pili la se kapati singwa kwa na ki tuchande gina biko se lango bala kwa nono shoti ndia so si ikida si tukaswa ba se watoso wabeta ase wa kete gaza ase wa sonze nga tronso ahunda na titene ala pusu tokani na mete aso si tokani ayeke ti ala aita ti nzoni mbeko sosi ama tokani apusu na mete aso si tokani ayeke ti ala atene ba place kuâ na yeke na ti ndembi so anga data si wana bage ti pukanja so si ayeke na tere ti da nzapa kasai oko ti faible singila mingi na aita so si ayeke mandi tokaso apusu na mete aso si tokani ayeke ti ala tokana gbitili ti yo toso ayeke na iri ti ase wa tabu ase wa toso akibata ala yeke na vundu abe ti bi na me ti ase wa songo tenti oko kuâ ti oko ti aso so si ayeke pakara agingo fortuné so si chef ti service na mbage ti ndo facturation so si na mbage ti ndo kua ti ene kala ate balo kui toso na lango mbasamba ti nze e ala sa ti nze ti so yeke da so la pasa sa 8e mois na mapparemen 7e mois lango mbasamba ti nze so si yeke da na peko ti mbeni kete songo tere wala si kapa ti singa kuâ na ayeke duti ande lawa ala tene mbeni toka yeke hoande tongaso ti tene atene te ti kpale wala ye ti ngangu so asi so ala yeke nga singila mingi na aita ti nzoni be acollègue na azo asoko si ala yeke sara kue eke ti tene maboko ti ala mû maboko ti ala tënë ti kapa ti lungo kuâ ni ayeke singila mingi na asewa kue tokana gbetile ti toso tanga ti toka yeke na iri ti asewa modi zo tongana adolphe tronso asewa eta kola wala tongana bernard tronso ase wana ayeke gba ni o ala kue toso ayeke na vundu abe ti bi na me ti ase wa songo tene ti kuâ ti oko ti aso iri ti lo ayeke mamene
zoye ye san so c'est que yolon clémentine atebalo kuna bagiti dakakati communauté wala ti général na batati bongi na lawa na biko talango nyombetin je souci et que dans bonga nyombeto ngasu na peko tumi ndo kobela sika parti singwa kwani ateba tokana banga aussi asiwana bageti bu bukanga bukanga tongaso so tongana maxi anisi so se bageti kete ko donc asi atene unda na ita tizo no be ko so se matukana pour so meta so si tokana ke tsala membe ne toka ki ke onde nando da fono no de kilo ka ti fa la ngoti se ngwa ko ni bongo se na penze ni ba lu se nando no ta nando da fono de kilo ka e kan be vundu mingi na so ko sa ke na ti vundu e kan minganga na so ko si e ke na tingia toka unja wete ile ke te to so ti na Elvire qui est tombé sosi pika mon patatilo na amaseka appetit ngana petito la amulenge chinde biso ala ki ma da fond de kilo ka da fond ici ma timengo inga sola ki gbani tetene ala ma da fond ni to maso ki le kemeni ngombe to so ki mu pason ala aussi tene ala manga meni ngombe aussi et timitere na ase wato sekan bi vundu na azokwe

0: ma zoti yombo ayen doso zoti doki la ukwe osi apika singa barala ma
1: ai barala mimi kota zo ya zoti koki la kama nipo irindo kama kisa la kotenga na yapala sinamba zeki japa permate se nasu zo warenga ndo yi warenga ukorzinti irindo abaya kota zoti
0: so gingo ten la ba
1: ah sa gingo ten la ba
0: ala sa nyeka ala kala kota zo ala sa ta kusa tenka
1: Ni fayata agriculteur ni tar kangu ya ni fayata malika tangwana ti yangu jawa ni de magi ju ti yomba wa ti teno ni ko te ti na papa pa itu ko ti ke na yandu ne
0: okay maintenant ana sa kangu ya si ya ti wa ngunso vite faire a sa combien de temps ka afaka kangu ya ntona
1: kangu ya ni to na ti tar ni to mobilo pendant une semaine
0: hmm
1: une semaine a u jawa après solutara une semaine

0: ndenge wabe Afrika tikoli na tiwali mbeni kobela swa dirini Ebola awarani na torti kodrose senti Congo dipanda ngana Uganda
1: akodoso kwa angura akodoso alimbi tiwa kubila so lege oko tongana kodose ti be Afrika ataso ale tiwa kubila ti Ebola na ti kodoni pepe
0: ti bata wabe Afrika na teratisioni kobela so ndokwa gbena kwa swa batene ti seni a unda na zokwe ti bata le ti lungananga
1: ti bata teretimo ti bata asiwatimo alimbi moba diretango boso sukula maboko timo na njoni mbunga na savon fani gbani na ati lango oko oko
0: mba yongoro na beni zo swasa akobe ya ti shofengo tere lode wala simene asigi na tere chilo
1: ndu ya maso alondo ti kui na ati mbunda pepe mwiloro iyo na danganga so ki nduru na tere timo tonga na moba somo wa akobe ya ti shofengo tere
0: tonga na moba meni zo swasa so akobe ya ti shofengo tere wala meni asigi na tere chilo gu iyo na meni danganga so ki nduru na mo titene wala mo ire numero ver 12 so aike sa akusala la nabi senge
1: ikwe izileti inganganga ikwe ikanga lege na Ebola
0: soye kitongo melatindo kwa gbenagwa sabate ntisenga na wabe Afrika ngana zo swa mamboko na lo

0: gongoti ya zone yati a dangati mutunga na teresa la ngbalakwe bale na yati amina kete korosi siti be Afrika andaka son a bale atia amini a nduko ati seni amina nduko ani ake saranga ngupo ati tene amu maboko na mulengeti kodro tapandini laso ikigwe na begeti nduti kaingo kobila asosi aketi buzere bali soyo kilometre bali usena osho na batati bongi aligeti bwali nduzuka ake nduti kaingo kobila asosi ake amu maboko na mulengeti kodro so eke londo na kilometre bali oko na umeneti si na bubui na yati a kwali sosi yale ke wara a wasano kusala ni eke saranga ngu kweti tene amu maboko na a mulingeti kodro ba eke minisa ngu sosi destin de bonheur wiliko abe mendo na nduni si leke vunga pikoni na ye
1: Mbunga balako chinda pre yeke na kete danganga chibu zere bali na gbeti ongar nga nando chibon ilingu chiba gbacha zo sosi agati tene asara consultation na popo chala Patricia afana iso lukati tene lukoyoro
2: fiewe palua ondo beti mida kuyoro opitani gagi ako ake yi pendre igaki resubo ina lege nina ipa kwa tonga igasi yoroni a igiape yoro jisonto si akona miso lazo 3 ju unjingonla iwara yoron
1: na yati sa chi maternite awali ota ayekege so na popo chala Rebecca solanji tene adume lenge chilo adaninga pepe
2: mama chinguaga ota ushu pia saidape jusqu'a bime pa ina sisi sambine epusu mingi na ndoni etombise mte ate nzimi du mingi na ndoni pa ina sisi parce que gati ga ambila mbati gi place du mona gi busesu ambila mbati mina a place deja mba bon mingi apre ti sigi mba bi pa ina sisi sibi pusu mingi da
1: Francisca Alida Kongo ayeke sage femme na tikete danganga so lana la lo eke mu mamboko na awali so eke na ngo chi tene ala dunjoni
3: tonji so na gala ba gbogbo so si eke akusha wali dala epi tonga na wali na du imu mingi zagi me akpale ta materia ti sango na akushimoni ti bege ti maternite ni amake ege ngangu aisa e forti tene sove vita wali na mingi
1: Guillaume Gimau so lo eke na ndo ti kete danganga so lo eke fa akpale so si danganga ni ayeke wara
4: difficulté so eke na ni kozo ni danganga na kono ape asara si alingbi ti tene e sara kua da nzoni ape useni ti tene apeu yoro awe si e gi na mbe na yoro a ma la toki ga amingi na yeke na pale ti mu anye tongana fa diki wara ambe na ong so oko mu fade maboko apeu ti ege encore mingi
1: ata so si ala so eyeke mu tongana azo ayeke mingi pepe akpale ti mosoro nga na ti gbakuru kete danganga ti bozere angbalakue ti sara akusala ti lo na lege ti pano solaire so si ala za na ndö ti danganga so danganga ni ayeke nga na laboratoire nga na pharmacie so alingbi ti tene amu lege na lo ti sara kusala ti lo nzoni ti tene lo mu tonga na awabeafrika so eyeke na mbagege
0: so lo ti ma yeke piko ti asango ti destin de bonheur wiliko so si lo vunga sango na ndö tënë ti ndo ti kaingo kobila so ayeke ti buzere bali so si ayeke mu maboko mingi na amulenge ti kodro ata so si akpale ayeke da tinga tënë nzoni na ndöni yeke kiri ti tingbi tere na lo ti pika patara destin de bonheur wiliko e bara la
1: e bara la gildas na beza nzoni mango dafa lono ndeke luka na awamango e kue
0: nyen apusu ala nyen ti tene ala soro sango so ti gue ti tene ala vunga atënë na ndöni so ayeke na mbege ti kete danganga ti bozere bali so si ayeke na lege ti bwali
1: e mu singila mingi na ala danganga ti bozere bali tongana ndi so e tene na yâ ti asango ti e so ayeke na peka 24 ça veut dire que ayo kilometre bali use na osho na lege ti bwali na hongo ti na peka 26 ti tene gue sara mbeni kusalaka e ba danganga so na tere ti lege na kozo bango ndo ti ba danganga ni ayeke pendre parce que apano solaire na li ti danganga ni e ba so ayeke mbeni pendre danganga so alingbi lu ti tene e hunda azo ni so ayeke sara kusala wala awanganga so ayeke sara kusala na yâ ti danganga so e tene e ba wala ala yeke sara kusala ni tongana nyen na tango so e descend na yâ ti kutukutu ti e gue na dama ti danganga so e pika patara na aso aga ti tene na son e tere ti ala nga na ala so ayeke na ndö ti danganga so si ala fa na e so danganga ti bozere bali ayeke gi oko

0: Ata susingia aiki mingi na peko chikangingole chako besu, amene wafango yakani afasu lechiko benia aiki njuni pepe. Na damati ngingo besu, ichen baga zasu lekisaka kusala na nduku wachi WHH, lutarachi tene lukiri na tene na agi ngingo besu.
1: Avanti tene muna la lechiko besu, imuwa lechako besu itukwa na nduku wachi ita swa ke unasem, lusara analize kwe lutukwa ni rezultani, rezultani aiki namba kiti agda na rezultani aiki namamba kwa chi ikera. Sure professor Aiken Joni
0: Mungolechi angongwa na awafango ya kasu Aiken na yati pia lusu siabale gichite na kanga legi na kwalechi wango kobe na koroji bay Africa pre-cut 2 pia lusu si Aiken bank mungjasa muko fonti tene abale genisu Aiken tene akire na gbeni kwalechi wango kobe na yati region ju ubongi destin de bonheur wiliko na kiringo na magichi bongasu dafono na ndeke luka
2: asigina na destin de bonheur wiliko tene chisango so
3: kuta wainda tomne si Aiken bembendo na nduti ambina nguangwa Kobezusi parfois ambini a bisusi akilangulati il tapepe akigona ta kite kodo si aleke munto ngasu na awa fango yaka wa si yaka komanda yaka
4: bon ti kwati bemengondo na debeti ngwati andeti ngwati kobeti ngondo na debeti yaka go na ti reunion so si ikisan a onje na ajust na fezi ni kwe ite na ala vo angongwani na yacha cooperative Tite amana wa fango yaka. Etu na ala vungangwane na ikra. Si amana wa fango yaka. Me palina akitisu. Amina uwanjina ki respecti akasara ni. Agwa kwa ufanta kooperatif sa kumuna zoni. Me amina uwanjini a on na yeti unjingo ni. Agwa ufo. Kobe ti tengo ni. Tite amana agroupement nationaliste. Ba palina kikiki.
3: Iba mingi chi awa fango yaka na chikite kodro pakaga Sylvain. Ala ki dematecha mingi tenzu si ton na hambini. Apo mbisu se kinagbele chile tepepe. Si aga amuna la maboko. Na liki chi angwa. Wachiko beti lungoni me angwangwa nsu hambina batra su akina likin pepe wa kinzun pepe na ndutia itonga su artinjai
4: nila adike yumu wangu la kutite na organize ngo fwa kasi mingi a wenzi ak organize fwa na amati fwa la si a benefisi na ke ga epi a fournisseur ti somat ni aga ya yumu wangu tina a fournisseur ti somat na yata fwa aki a producteur fesi agda a akompanya la a baya katela a sal suivita la et que si itati onasem aga a inspecte yakani a inspecte yakani tina yakani sa a lunin choni si a mwala a konan yuti fwa si a exposé kubetia kata somon si akan me demani palen akatiso amna organisation ala ke respecte ton affaire ambeni ala goye amu kobe ti tengoni akisa ko somon sa pas somon sa kinde kobe tengoni akisa kinde ngongo akitenako kobe tengona sa ala mun akwa exposé ti na akan me la ko ikitena la ingbala ko ko tene beni pale la ingbala ko ni tombe la ti tene a ONG avoir une zone ngongo sa amna fango yaka sa ala luni sa avancer production si atumana yaka intéressant.

0: gumoti ya zo na yati a dangati mutunga na teresa la mbala kwe bale na yati amina kiti korosi siti be Afrika andaka son a bale atia amini a ndoko ati seni amina ndoko ani a kesara ngangu kwe titene amu mboko na mbule ngeti kodro tapandini laso ike gwe na begeti ndoti kaingo kubira sosi a keti buzere bali soyo kilometre bali kuse na usho na batati bongi na ligeti buwali nuzuka ike ndoti kaingo kubira sosi ake mumu mboko na mbule ngeti kodro so ake londo na kilometre bali oko na umeneti si na bubui na yati a kpali sosi yale ke wara awa sana kusala ni ake sarangangu kwe titene amu mboko na a mbule ngeti kodro ake mini sangu sosi destin de bonheur wiliko abe mendo nanduni si luke vunga pikoni na ye
1: Mbunga balako chinda pre yeke na kete danga ngati buzere bali na gbeti ongar ngana ndoti bon ilingi ti bag batia zo susi agati tene asala consultation na popo chala Patricia afana iso lukati tene lukoyoro
2: fiewe palua ondo beti mida poyoro opitani gagi ako ake ipende igaki resuvo ina legen na ikpapa tonga igasi yoroni a igiape yoro jisho ndo si akona miso laso 3 jours unjingonla iwara yoron
1: na yati sa chi maternite awali ota ayeke ge so na popo chala Rebecca solange titene adume lenge ti lo adaninga pepe
2: mama ti ngbaga ota oshi place aidape jusqu'à bimi pan ina sisi sambine epusu mingi na ndoni betombi zum tete ntenzi mi dutmi na ndoti pan ina sisi parce que gati ga amina mbati gi place dungo na gi useso amina mbati mina place deja ngba bo mingi apre ti sigi ngba bi pan ina sisi sibi pusu mingi da
1: Francisca Alida Kongbo ayeke sage femme na tikete danga ngaso lana la lo eke mumu mboko na awali so eke na ngo titene ala dunjoni
3: tonji so ala gala ba gbogbo so si ki akusha wali dala et puis tongana wali na do imumi nge zagi me akpalita materiel si sangona akushomoni ti bege ti maternite ni amake igengangu aisa e forti teni so be vita wali na mingi
1: Guillaume Gimau so lo eke na ndo ti kete danga ngaso lo eke fa akpale so si danga ngani ayeke wara
4: difficulté so eke na ni kozoni danga ngana kono ape asara si alingbi ti tene isara kwa danzoni ape useni tete apeye yoro awe ese yigi na mbe na yoro a mä laa ti wagiga amilingi na yeke na pale ti mu wange tongana fade yeke wara ambeni ong so yeke mu fade maboko apeut ti ege encore mingi
1: ata so si ala so yeke mu tongana azo ayeke mingi pepe akpale ti mosoro ngana ti gbakuru kete danganga ti bozere angbalakue ti sara akusala ti lo na lege ti pano solaire so si ala za na ndö ti danganga so danganga ni ayeke ngana laboratoire ngana pharmacie so alingbi titene amu lege na lo ti sara kusala ti lo nzoni titene lo mu tonga na awabeafrika so yeke na mbage ge
0: so ndö ti ma yeke piko ti asango ti destin de bonheur wiliko so si lo vunga sango na ndö tënë ti ndo ti kaingo kobela so ayeke ti buzere bali so si ayeke mu maboko mingi na amulenge ti kodro ata so si akpale ayeke da tihinga tënë nzoni na ndöni yeke kiri ti timbi tere na lo ti pika patara destin de bonheur wiliko e bara la
1: e bara la gildas na beza nzoni mango dafano lo ndeke luka na awamango e kue
0: nyen apusu ala nyen titene ala soro sango so ti gue titene ala vunga atënë na ndöni so ayeke na mbege ti kete danganga ti bozere bali so si ayeke na lege ti buali
1: e mu singila mingi na ala danganga ti bozere bali tongana ndi so e tene na yâ ti asango ti e so ayeke na peka 24 ça veut dire que ayo kilometre bali use na osho na lege ti buali na hongo ti na peka 26 ti tene gue sara mbeni kusalaka e ba danganga so na tere ti lege na kozo bango ndo ti ba danganga ni ayeke pendre parce que apano solaire na li ti danganga ni e ba so ayeke mbeni pendre danganga so alingbi lu ti tene e hunda azo ni so ayeke sara kusala wala awanganga so ayeke sara kusala na yâ ti danganga so e tene e ba wala ala yeke sara kusala ni tongana nyen na tango so e descend na yâ ti kutukutu ti e gue na dama ti danganga so e pika patara na so aga ti tene na songe tere ti ala ngana ala so yeke na ndö ti danganga so si ala fa na ye so danganga ti bozere bali ayeke gi oko danganga so ayeke mu maboko na azo so ayeke na akita kodro so alondo na peka 16 jusqu'à bubui si ala fa na ye akekita akpale so ayeke tongana so asi rokoto akpale ti ala ni e mu nga tënë ti anga ti ala so si aga ti tene amu tonga si e rokoto asango so e kiri na dafanano ndeke luka ge si e fa ni na akota azo ti si ala fa so ayeke mbeni pendre sango mingi e vunga ni na azo so ayeke ma ye si akota so kodro ayeda na pekoni awe si e ngba e monte sango so kue si e sara ni na reportage so e na ala kue londo ti ma ni so gildas na beza
0: na bango ndo ti ala ti awago-singa so si ala si na mbege ti kete danganga so nyen laa mbirimbiri ala ba na le ti ala nyen na ndö tënë ti yambango azo ngana so si ayeke gue na mbege ka
1: ambiance na yâ ti danganga so ayeke ye so e lingbi ti tene e gonda ni mingi tënë ti na yâ ti mingi ti adanganga awabeafrika fa so ayeke tene tënë ala nzoni pepe me ayeke ye so aikende na dangangati bozere bali la dangangati bozere bali ka atazo si dangana konope mais ala ki yambazo peintre ala ki pika patara na ala swagati mutunga aiki iso aikende mingi aiki iso ngasi anjere na betcha la sosia guti mutunga na bagenika même na legeti pika ngo patara sosi pika na ala sosia guti te na mutunga so ala fana iso même to tereta la son ala gage aiki treta la njoni asarasi ala gagbani gina kojo gango chili mbiti ba azadu china gbiti ongar na nducha bon angwaji kuchi tene aguna consultation adaka so ungocha awanganga so eki sa consultation na ki mingi ape me azwa kegbani tena ga agwe a mutunga wala aswa intere chala don ambiance na chi opita so ambiance atambula njoni pika ngo patara ki dana popo chala so se eki mutunga na zo ngana ala so gati swa intere chala e vraiment ambiance ta ki iso alingu chi tene pika sa kuna ndoni jindas na beza
0: na pika ngo lisoro na akuta so se kanalisi kite danganga so ala fa akpali so si ala kinani akpali na kegien brimbri
1: na legeti pika ngo patara so si pika na ala so eki nandoti danganga so ala faso ala kina akpali mingi kwa jone ya kikpali ti bakuru danganga so aiki mua mboko na azo so eki nakpali natere chala me ak problem ti bakuru aiki da mem to iveni gwe linda na yati maternite ibaso boguchi dungoni aiki gi use ngasi boguchi zango ama mati ngo nandoni nga aiki nga gi use e ibaso aketamina kikita bakuru kisa wana kusela chachi maternite ni amoke ngasi nali farmasi farmasi na keda me ayoro chiani so aki mingi ape asara sitonga na azo agati tena so inteta la mingi yorona ke moke ngata ngati kwa li ninga usia eke kwa leti monsoro ngana kwa leti azo soa kisa kusala ka awa sango kusala wala awa mungo tungana ya ki mingi ngape asara si parfo azo na gagwani ala inga koman peti tene aswa ya la tu ape don ala pika singa mingi wala la tumbira mingi na kota skoto tene amuna la mamboko
0: ata susi amina kwa leke da susi la fapiko nige ala ngiti tena yi ando kwa wala si aike muma boko nzoni na amulingeti koro susi ya gona mbiki kati tene ya kai kubena na teretela
1: tonga chiso la tene akwali na ki mingi me ala sosia ki nandu chikite danga so ala ki sara effort ti tene ala ofri mene soin so ki ti qualité na awa Afrika so ki na bage ka a service so ki ka a ki tonga na laboratoire ki ka a service vaccination ki da ngana amina service aussi so ki ti tene ba ki mene cha so dal ti palu ngana amina ki ta service par exemple maternité ngana a andu so ti so yango aka ngana ti mungo mamboko na azo akwali na ki mingi me centre so à sa réforme tu t'en as ça kusala attention de parler chaque bakurua da mais à la façon de temps en temps on a gâté on a parlé na que da à la que tu quoi là na dans la tige bégua ou là dans la tige communauté tu t'en es à la ça kusala intérêt là mais vraiment à la qui n'a pas les tige ambulance parfois on a waraina on gangucha la tige na tu quoi zoni à la que zaga zona ducha moto tu t'en a gana la bongi donc vraiment à parler que da mais à service quoi à qui ça kusala
0: bécouti à côté aussi ça que bon on dit dans l'engasso à qui ton gagnant dans les tige mon abonné mulingeti kodro sosi ya kinambigika
1: jindas na beza yeso ala so ikinanduchi dangangasoka ayiki kuna akotas kodro akitene amunala mamboko na agbakuru amunala mamboko na agbakuru tizango na yati maternite amunala mamboko na ayoro tizango na jifarmasi nga aida jikono yati dani paske akiki batimo oko akitonga na da e ala ikinani achombo nila zatonga na aservisni mesito na akotas kodro abanjo ni jitene kom apopilaso sa kigokai so interetia la aluno na pk16 juska bubu iso akibani mingi jitena kono ya centre so fadai ki munga ndengangu mingi na ala so kina nduchi dangangani tene ala sa kusala njuri tene aso fini ti awa be Afrika so kina mbage ka Gildas na beza
0: singila mingi na la destin du bonheur Willy Konda li ti asango ya ti asango so
1: singila
0: ibanza so asango so si ala vungo nina ye afa atene na ya ti ando kwa so si ya ki mutu nga azu na azu na be Afrika amini akuli nga na wali ya ke da so si ya ta akpali ya ke da ala ki munga nguchi ala ti tene ala mutu nga na a mulingeti kodro ya kitapande tikete danganga ti bozere bali sosi ya kisarangangu binala titene ya mumu wapoko na mulingeti kodro sosi kbali tiseni ya kina teretala akuta sanguti etilaso akondani ya wenando dafonono ndeke luka e, kiri singila mingi nalaso eda titene ya mafadini itenenga singila mingi na David Bema so mulingeti wapoko na nduti a masini kitingi terina ya ingati piko alambanzuni